pun katkhu sela mi phun pakhat kan se kawdeng nan nun phung ti mi chu athi thai lo mi kum khwa man ding dan selawin milai kan than chau vekin a thleng ore ro mi dan ase acham zau mi dan chu thun sal ding ti ase lo nan mai lam kan nun khosak dan ding tum ta na ka dung lami thil chang chia le kan man da zau mi pol thai mai sata atul theo hi lan kan pu kan pa pol chu tu lai kan ni dan thon dang zatin annung chang ase pachang polin sam an tomi biaran kai nu nawin ni toy ten veng puai ni longa ni puan moi angki le puan polan sin chu sanga annun phungla a phun dang zat nak atam pi chon lam thai sakap thai ral ne thai tu mi chak ral tha polan or tu lai na twan tam pi kai thai chathiam kan or tukin an upat zing le zan zu in thai chu million polong an si thai chiam rol tha na si ti min sin na ka tiburan mang ral ne tu longin asam tom para son sena ton thai khwang choi thai tu longin khwang choi chong nak an sin thai sapika tu longin asam tom para wapua re ton thai kan pu kan pa polin rai thoi dan a phun phunin an nei chon lam dan khal phun tam pian nei sa ai dan ral ai dan nupithi dan rau sar dan chile lo te ki tuam lo mok dan sadoi saka dan tin a phun phuni nan nei khwala na kan pu kan pa bol chu dia nak pi ngai ngai an nei lo pachian ti khal chu an nei nan a thupi bi ka mual sang i khwa wang to pi sung khwa wang ti kwai khwa wang tin khwa wang a phun phunan bia rai thoi dan kan ti mi chu a thupi bi ka khwa wang biak dan a se bi khwa wang a biak ruang a ti tu lo mi kang sang tu pi ching pi lung pi ti vek ka an ti zet mi kha ka a tin an zum ruang a ti tu na lawin thu phan pi an ti re ro fim chiam nang le mi dang poli nun khasak dan an thei ban lo ruang a har sa thin pha nak tam pian tong an nei mi thil hmua hmain khwa wang an bia ki an nei lai mi in lam puai an to theo chui sanga jing kho wang i sin zan thiem i chu tiang chol wang lawin na an tuan nan nun nuam zatin an thai da lo rai thoi dan kan pu kan pa polin an natika khwa wang ruanga kan na si tinan ruat chu vek thau thawin ni khwa a that lo tika lo rol a that lo tika khisya a shan tika kang rai a thun tika chawwa a sur lo tika khwa wang ruanga si tinan zum chumi sanga khwa wang biang na an tua sal theo chumi khwa wang biang na a phun phun chu rai thoi dan an ti atlang pin rai thoi dan chu taksa chung chang rai in sang rai kho rai le lo lam thoi dan ti nan then taksa chung chang rai a nau rai ar tel hon nau rai ar pi rang chu lo le ar chang rang khan lu kha ko khal thoi shing dau ui shing thoi lai sheng thoi le kho za sheng thoi ti nan nei in sang rai thoi dan khal chu in dang thai rai swa nak rai kho jing rai thoi te rai thoi pa rai van chung leng me te le ar chang rang tha i wak khu rel thoi mual rai thu sia non mui sia doi se rai tin a phun phun an chen shi chu vek thau thau in kho rai ka phun tam pian nei chon lam dan chon lam tua thai tu bol chu min an nei long silawin lam sa le lam zu an chau ruang a din hun khai sang tu a si lau le lam tua thai tu le tua thai lau tu khai dang tu bi ka se chu sanga lam an tua tika chon lam fate in an thoki a sang bi khwang choi lam tiang in an tum theo khwang choi thai tu chu din hun sang bi nga tu an si i khomi polin an upat set chon lam na ka siai thoki sin vok zu rol tam ngai pian chem asun le janin an lami zuan in san e an nuam zet nan kum leng lo thiseki na an tuan mi chu ani long in an man cham thu ronga an lam the chun har sa jetin an sal cheo mi fim polin mai lam sang ruat lawi at chang dan tukin an ruat sak cheo kan pu kan pa pol chu rai thoi le chon lam an man ronga nun khosak dan nun phung chutilai kan mu mi kan ni nun khosak dan thon adang jati an zon zai ngai ngai dani an nei mi chu thun lau le tua lau menin an da lau